Shua bang ni on pentem kijing rai aingo kijing rai yaro ko mang jule ing ngoi ga por che gwei pat nga kwa bani samat pi yai sembo jing perkat I David O McKay I ong tungin snow tho ba kalat ka kabu bantre ka de kijing ai snow ba ka bor bantre ka de kijing kruku ka jing I bantre ka de kijing job sa si sin ngini yo bani snow Yagi kintin gijangi David O. McKay. Tongin sngow thu, bakalat ka kabu bantre, kade gijing ai sngow bha, ka bor bantre, kade gijing kirku, ka jing it bantre, kade gijing jo. Dekat mengenai pusan lagi kintin jangi David O. McKay, ini yop ini skapno kato kat ni lagi jing rai, Naganik rin sa nag-program Music for the Soul. Ang step kidan gijing ruay kato ka nili bang layo awan pankre nam tao jopi ban pentem ngini yo awan isdang syuar gijing ruay melong bakraw bat yak na gijing ruay melong bakraw la ruay da kakinhun I Stanhope Nyota kaban buot pat gijing ruay ruay riuko ki ruay Balarwai di Ridlin Nyota Ryuko Chirwai Shapankari Manbut Hadin kata kajing ruai kata kajing ruai Joka kinhun I Thimmai Bor Nongrem Bat kakinhun kajung I Kakinhun Thimmai Bor Nongrem Jingpun Im Utrai Kamanbut pat Kadai A Panyok Sngau Melody Balarwai hi Kakinhun I Thimmai Bor Nongrem Kamanbut kadai Ki Atli kajing ruai Melong Babha Balarwai di Stanhope Nyota Kakinhun jung I Bat me meim kajuhi kekinon leo ban rai ni jing rai tingin yo ban es kon es kap no igini jing rai ndriu tli ka wei den ko ina ransan jo ka akash vani fm jongpi

ku dai step om tai nga pu juru ya baro ki bas ngap ya gre ka radio station yo ka step sing se jan ka sub bad ba itna ye phiru rjg ba ku juru e wei wei ki bas ngap ha ka ne ka step se gk good morning to you too te ne ka por pa ni ngap lo ka jing ro jing amy grant oh love that will not let me go

Okay, parlok na kabenta kito ki pa dang shus ngap ya ka fun unlimited ka jingkili ka longkum ni si si na dan we sim ha ka ki hima bat ki brio baro ha ka ta ki hima ki long ki ba jai to ha do ka ta ka ta ki ki tep tang ban bam klem da trei ti utau si em ula khuslai ha do ka ta ka ta ula le da ka we ka trick ngamala ban ong mo tu ubo ka wei ka jingkili badu ong ya kita ki pat ya kata ka himau ong la da don bala ban ai ya kata ka

jubab jong ka niga jingkli un aya ka bai bam temen bat kata ka jingkli ka long ki e kita ki bawan shisien ki le no ki wan pai biang pat sa shisien nang ta ki le no biang klem da wan pai shu lanu lanuru di ki e kita ya shi mada bat ngi parlok ya shi ya bai bam temen kumna re kumna ha ka fan unlimited unam baru day kendai sa frasa ni wei not our lie iwei kini reka akashwani FM Jompi 88.3 megahertz.

Tekad bagi jawab ki jong pi le se ki dang ya re slap ha u try u dieng u support nong klau apen ke mai pi pi dang ya sa ban gi ha ka akashwani fm jong pi she spotlight point in real megahertz saka fan unlimited sa shi si ngan pen ke mai ye jingle ke long ba udan we us em ha ko we ki hima bat baro ki brio hang ta ki long ki bajai to ki bat tip tang ban bam klem da trei te kum ta us em la khuslai hadu kata kata Ula bu no da ka wei ke jingkeli bat uong balada. Don menu-menu bala ban juba biar kata ke jingkeli. Unsa aya ka bai bam temen. Lani kata ke pension. Ma ka bang yang? Dia kata ke jingkeli ke long. Ki ay kita ki bawan tang si... sorry, ki bawan si sin. Ki let pai no. Nang ta ki wan pai biang sa si sin. Bat ki let no klem da wan pai syuk lano-lano.

kita ki jing tip mo nong naka akash ni shilong ba ki ay ni kita ki jing ko jing kya bat na karep karyang bat kham tam hi mo long ni ki jing rai ki ban tan ki ban bat ki ban tan tan ni ki pa ba te nga ki dok nga ki riang ya ka akash ni shilong ba bakan ay shu shu ingi ma kita ki program ki ba phar ban tan tan ni ki pa ba ka bless you.

0: ngadei dapi walang na siyong asa ahmongkong. Ngadei inong sngap jong ka akashwani. Nintong e nga ay kublay ka akashwani bakaladap handay posnem. Ngayo shibun kijing mentoy habang nga sngap ya ka radio. Ngayo sngu kikubo na kaling kijila kampang ka kotekya ka rep kariyang. Bat kumju kijing ruay kibaper kibaper kibapen sngu tenat yang ni. Ka radio kalong kaparlok ka bajantam jong ni haman lagi kilipmat nga. Kitbok niya ka akashwani. Maka nang kiyo siya prang bat ka nang la ban ay kam buon kijin siya kari nang ne siya kamat kublay si buon.
1: Kublay ipi baro abat mentang yudan hangdi ban yakren bat ikong dapi syak syar iba long iwe ni kibriyo iba jisngaw tenat ban sengap ika radio na ka station jong ka akash vanish long.

Kanidok ga Akashvani Shillong ki khobor hektin gentian ki wo proje pi da open chel kyang achwa wo poi ji ki khobor gi obnia ta ni pechwa i ki ni ki mat ki wo kong san konong rim yong yurkom yo nong ge india dang man hi i baklan hala perdi jing e ha ber thai bro ko bile ong prime minister narendra modi mk mo m ne gru kom san char pat ba ko rap lai jing mut haye to wo isuk EM yang kipat ba ong Konrad Konggol Sangma. Wai pat ba ka Achik, Nehu Students Union, dega dedicated admission help desk lini gemiet yang yirap neben tau, yirap iki kena kero, ki watho kelas ha Nehu. Sis kibru gemik halia food safety yiki jor kiwi erong, ha kibenta yong genong ba shalong. Kini tok kikubor kiwi beniak. U Prime Minister Narendra Modi hau iye kelam de banu dewa ong wa genong rim yong iyo onong ke India dang mani ga kubut skem dewa em hadu nyapo nyapo persen irkom ku haka senem ipeluk pensep arjar arpausan arpaun ru han laha perdi em getema wa ijing duk nong iba kru haka pertai waro ke wile. Yai ni Modi de pensenyau hawa kelam haki ilang hadin wa pelak pait ba iki projek opair-opair ki wichong dor hadu arjar kende sepak nyapo klur tengka hadaman nin. Icharin sengi hagone liang Prime Minister ongu bagi India dang petenhi ko wau mankam kategori ke menengkong hai to wai ku gerkom yok nong ha kepertai. Penti kenau le iki bichong chenong wakari dao kap cocok ke cekamat hai to wai penkelador de wapen mankong san iki lat penroy wapair-wapair wakam jok le iki skim nai benta ki waduk waduk. Chief Minister ke Meghalaya Konrad Konggol Sangma ke sengi tok di nyong ketiau do kentu wata OM ye ke rukam sencar pat ba ke warap penchong nong rim wai ke wachong chenong day upen skem le ye te rukam keng le ni pek wagi kam pen roi mto ukut ki dukat ha iwai pat ba don hi ke projek opair opair henry UM gile ke teke jeng mentoy ke wabahan e bentau wapen suk ye im yong ki bru ke jela. Haupun senyau ye ini hagi langkan mo mariang lani ke World Environment Day ke open man haka cenong Maura East Khasi Hills District haka wa usang ma ongu wa ki program sorkar berbor tok pelai jimut ki haka wakaman wa tip mit ye ke wacong cenong wakam jok le ke imlang ke saklang ban ye open kup buram ye ki umik kemat lani ki sahab sorkar. Daban cho ule de wong we job leni ku cha prang mchong i dukat hei wai pat ba don hi ki pung gi thwai leni ki yung gi sem gi bokhian ha wo ong u wa ki tu to man gi kam uto momer u em kam hi henry i tre i the don yong i ku cha prang we job hi ha ka kam to leng ba kam man gi project gi phair pen bha gi ya i de rukom im yong ki bru ega program yong ikan mo rom yong mariang to ko depan man de chat kre kam yong ki kam unsuri le ne ga tourism department de lang wa Meghalaya basin management.

kerukam thong yong ka Miyawaki afforestation method. Ka achik Nehu Students Union ni ansu dua pak ba ka yega admission help desk kam chibentawa wirap bi kena pure na po kathan Garo Hills ki butho class ha North Eastern Hills University ne bentang ka samoy pure yong snam arjar arpaun ru arpaun nyao itmu ha yeto wa isdang ni gini gala to o yrap ya luti gi khina pure gi bene gini ga thanyo tip ki je phang gi lat gi benta yong rukom lai kru kom pun sia class ha kani skorba khamtam nei benta gi tu yvasa chi gi thany ki rap jingai ki cham jing e to o yo lat yo tip i woman lingba i pendap pertoin online nei liang ka ansu de pen tip ko wa mi ye rap le ni ga help desk ya luti wa wo e yu tip ko ye gi khina he to wa ki rukom yong i thap pertoin nei te gi jing em kam gi bi yo kir kom kre kam yong ga bha pure ir kom pon poi le ni e ki kot ki sla ki wo em kam wo kam jo le ki kam gi bi to wa ka hostel nei liang ga send pen tip ko wo i da wo bo ye gi ni kir kom kre kam to kam chi venta wo upen tikna ya yo bha yo venta ki khna pure ki to sakhet u yo wewa mto udo ki ne benta wo pendap ye kijing pure ki barap chanen ha ka skurba ne hu du nei dau du na ki lat youtube le nei em ite ithut ibum byang ha ki kor ki bor ha ki por yong ithap per ton ki bru yong ka chana kre kam food safety meghalaya de yo ki wo sis le nei wo chim ye ki jet jhor ki wo man so ha ka nong ba shlong ha ga singi tho de nyong ga yao ha den wa de dok pon man ni ki tes ki ning kong ha den wa mi suba wa yi wa thong i ki jhor de wa i rong don hi wa ye ni de le hai po de pon man ye pe bin ya ha ki yao pa ba ha ga nong ba nei liang ga deputy commissioner yang ga food safety ka kong dbs mukhim ha wa iklam ji ku tho ku bor do ong ga wa ji nuk sa de wa chim ni ki bru yang ga chnat wa wa de pha le cha ki laboratory ne ban ta i pe bin ya i wa ram janai de penman le ye kita sopher opher kelen given ta hadin wo mi ko pertana asam wo m ki je jhor ki m jingma ne bha wo m gi we dei rong dang ha gini kiti yao ki we dem ye go benta yong pe binya we sli de le kam chi benta wo husiar we opikir ya gro chim khia de gi bru yong go food safety ne benta wo pe le ye gi jhor wo gi marbam gi bha ki wo man ichnga ni gi pat ba ha bo dai ha yao ha han ne liang gi bru yong ka chnat suba gi le wo ye m gi je jhor gi wo padem rong nele ya kite gi ongi gi artificial dyes nevanta wo ne be imet do ripo yongki hawa pen le open tikina le wa ye ni u ye le open saki hadin wa yo hadin man yo ye ga boi ni gi laboratory testing center ka deputy commissioner ongale wa da chim khiam ha he to we ni we da open chitom le kat kam gi kindon a nyong go food safety and standards act la da jia wa chem bu gi nuksa gi da test man ki gi thok lene gi pen khen ye gi kindon yong ka food safety ka sarkar assam da pen mi go ya ka hukum he to open man kong san byang ya hi kai ye subject assam history wa ka assam geography neven ta gi khna pure gi da class 6 hadu class 8 neven ta ka samoy pure yong slam arjar arpaun ru arpaun nyao hey to we ni ne lyang state council of educational research and training da pen mi ge hukum go pha ye gi school inspectors ne te ki district elementary education officers district mission coordinators wo ki kle dong pe ye gi skor ki tha pure kini ki kin don dei lang bu gi hukum ki we to wa ki kot skor iru kom sikai ha kamra class we ikhai ni dia da da open tip cha ki board ki to pe upa lai kat kam ko hukum ko da pha da pan mi da ko office kre kam yong director ke SCRT hi kai ya pan ar da li subject us dang ine do ni hi ubunai won ru ke CRT de da pan kre ko yi got score gi man jar jar ki we e portu kam ka Assam history wa ka Assam geography ne ven ta ki khna class 6 ha do class 8 ye gi jing thmu yong is dang to da chim kam chi ven ta wo e la di ki khna pure wo yo man toy we wo snyaw tho rap che gi chapang ima ha jan yong chila lingba gi khana nan de wo kam ju le em ni gi ven ta wo phe phe jong ri kom pen me pen wandur i we de em de ne na do gi hajar snem na chwa the prolog chwa po chu kut sa chi sin kini to ki mat ki kong san ka nong rim yong yo nong ke india dang man hi i gi wa khlan han la ha per di jing e a ga per thai wo ro ga wi le ong narendra modi em kam wo em de ga kom san char ga la pla jing mot hey to we suk yong ki pa ba ong konrad
Wai Pak Bak Ache.